0: ya wa sam sha wonsa sra wo se be kaye ho akoma biara aboto ewrade sha o ma de ebubu sha ho ani onyam ye ba sore wo ha no ba wa sam endi hini ewo Jesus Christ dem amen
1: amen.

0: auntie, and eh, we can actually drink come on. My pomodin at the same. Look at young
1: ye tearful nyina anopei senior ewrade asamte na senior papa odia tufu mboko na ye bisese wapo meden etisen anopei me pese me ka kire wo se sesi aweda no asesa kakra wo bada basori bia na nsuo egugu kakra na system no wahu se sesi ano ewiemu ankasa soso aye wiu kakra na awo kakra wom eba ne se ya enkrofo ye nuama wo yare bi te se arthritis ani mbubuye yare afi eba ne sa na wom ho e kire wom afi wom hu na mande afi osom ne kotodwe ne sisi ne ha na obrenko ba me pesa me ka kire wo se ne nyina enidaso wo ho na ma sra wo se tie asem we yie Yeti radio sui osofo awoche Reverend Akwanda owo ni telephone number Bishop Edrisay ewo ni telephone number nti ye besre se ade bia ye ye no ye follow up na ma wadwene ana se wakoma endi yechi matena ha ka se me se wo hia me a emfa me number sometimes obi ba fro wesi bi obi use no na

0: Satam na sakọ de muti benchi hwade no.
1: So, opese mu yara mi show suya. Akakati ama me.
0: Omu se Ghana fo no pewe no. Je fa we no ngọ wono.
1: Akwala kita, ade fa wasina, anka fa we no maka me ka me jana. Ey, wo se nyina tutu. Afa muti mu sakọ, tumu nya tutu.
0: Chale we utu se. Na o kasa wa hwade antonyum no.

0: ano nti na na adwene nse na mi na ma me wa hakra na mi wukra na mfasoa waso ene de etoso mienu nso no akoye se ye kru no plan no enhye denye obi wo ha wonya obekọ nenso no enam ye hospital sim because won se nipa no wonye ndiru ba bia e kyenese nti nipa no fi se bia sisi e mi kasa mi kofi a because me nim bibre a omukofi a within some months no enam body no eye week ehia som nuro bi no sa ye kru mo ntimi ntosa nuro no na wo se wo sa ba ha nti ne nyina ka ho na eduru ba bia nipa ni bi wo ha se wo be kofi aya na edin na nti sa dia abrikire ha dia nyamisi yanka no kre so wonya ntra sister kwa na wo opportunity bia wo se wo kwetena fi
1: se udi sister e ko na wo opportunity ofi a ese se wo kofi which is

0: se me fo me fe wa me bufu me wa me nkase obi a wo
1: eya me wa wa sa wo kene
0: eya me wa wa sa wo dwene me that is pure love
1: eya me da sa wo kene
2: mani nya wo da sa me dwene wo mi se ya pa sa me
0: and that time I don't quite say babe I miss you hey